0: Papamung da fagi sam da kamung noda da mege noda tin dalam te ka noda da simen kan ni nadi henai ka mazanda hunong inkora te onora te ti huning din hunong
1: huning
0: baina huning
1: huning
0: huning huning huning kemazan pada yang apa pekiang no mega dia pemintanan nada kamin gani pekiang anu i papan habin kazanong kamin papan ya dari mano bolinisa vanis kada bos of kon ya dan bolinis kada zan ya dari okiang lagi ai kan ya akan napa ka makada bolinis te ka vanis nga kibane gimai sati okiong ni pokiong do bosi tai huning hiana ko mo sana huning okay ketahu bizagang izonga baina zenegi na kayo ti bizagang sebab nga minintang sa daid kamus te ka dictionary na kadasan bizagang na pokok mo zantinga pintu gerbang.
1: Bizagang.
0: Bizagang. Ano man tako kaya jo? Sa mga ano da kasang tako sa ika may tako da isa tasi sa ubang. Kaya ba may di pintu gerbang ka ni? Selamat datang ka ni. Yan ako mazana bizagang.
1: Bizagang.
0: Galabang.
1: Bizagang. Galabang. Galabang.
0: Galabang.
1: Pesan galabang.
0: Oh, galabang. Bizagang. Bokon kini, boss. Okay, bizagang. Dahil ba? Bizagang. B-I-Z-A-G-A-N-G. Bizagang. Kapat na po nga bahaan.
1: Bahaan.
0: Bahaan. Yeah. Mana papahami ada pahamusnya bahan.
1: Bahan.
0: B-A-H-A-A-N. Bahan. Kemudian dia nuntunan kazu tutudan. Menguntun tak kau main eh. Tak kau timungan tak kau kazu main tak kau tutudai. Ena kemudian bahan. Bahan.
1: Bahan. Bahan.
0: B-A-H-A-A-N. Bahan. Kau hima popok.
1: Popok.
0: Ano na dia ni pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok pok
1: pok pok pok
0: mengetuk pintu teka mengetik bau tatangob tok tok tok
1: tok tok pok pok pok
0: pok ano na pong susak S U S A K susak
1: susak
0: ginabok nasusak mo pamusawan daw.
1: Susak.
0: Aw na tanto kazuzbo tika aw na tanto pamusawan. Dai, nasusak na ginawa ko tayo bay na. Ari na tanto i ginawa na mo i pamusawan daw. Ni, nasusak.
1: Susak.
0: Susak. Itin po nga boss. Apun boss ba iti? Basic kamay di ganyan. Dari, tobi na po kutu nga bugi.
1: Bugi.
0: Bugi. Kan kaya bugi.
1: Bugi.
0: Ay, sa so bugi. Kan kaya iyo.
1: Bugi.
0: Bugi na po nga tangob. Teka na yung boss sa sumay nga gusar. Ginawon po nga yakatumangob.
1: Bugi. Yeah. Gusar.
0: Alam mo mong dami numbol. Ano ga eh? Kinasip di ka ni? Ay sa bugi ka may ni? Kan ka eh. Bugi, B-U-G-I, bugi. Tongob.
1: Gusar. Tongob, tayo ka gusar.
0: Nakagyan eh, kidum ta bugi?
1: Tinanto siyo.
0: Ina, kidum mega kay
1: bugi.
0: Kitong, kitongob ay, kani? Kani?
1: Kidumi kitongob.
0: Kitongob. Kita to kami ah. Kumidom tuhon nga akan kay i ginawa to tuhin ha kibadi susubay to so dam kumidom te ko mungingis nga susubay ba kita may di e duo si gani ko
1: kuwa
0: kung saan nagin ako midomi gani na ay sa kita na TikTok ho si Johanna gani kidum kidum tabugi tinantas yo kidum kitangob teka gusar ka doon boss na subay dari ito pinay ko nga vi natahina sinanang ko diya zo ba segutu ke bagu pun bos ipinah bos ko di tino di kia hunong papamung do baik teko omongan do baik ano no po iman teko asako teko imuno do potato simin kia maguno do baik dari kodubon pengah huning teko popokiong ketahu bizagang pembesaran galabang teko pintu gerbang kapat bahan nuntunan kazututunan popok mengaitik de tetangup teka mengutuk pintu kemai di susak au na tantu kazuz buat teka pemusahan bugi tengob teka bos bayi gusar jadi nongo sikapan ada semimbak ya tambah nopo i kepegu ada semimba maza da telefon petai Facebook tekok TikTok. Tu di sana apa di tinga? Bah,
1: kinang dia tu. So.
0: Bizagang. Sugut aku bizagang. Anu oi, anu ko mazon di.
1: Anu ko mazon da bizagang.
0: B I Z A G A N G, bizagang.
1: Sai kapaguhu do kasimba.
0: Maza TikTok, Facebook, TikTok, telefon.
1: Telefon. Ai so bahu tu iso duvo himo si sam iso.
0: Isai ketunut semimba, nga ketima bapa buk mentah kadazan language foundation KLF.
1: Oh, nak kiri, bisa gang, bisa gang. Ah, kifana nak kita ko nak simba detiid, nak paguhu detiid TikTok kita.
0: Isai.
1: My name Losyun.
0: Tepat eh, bisa gang.
1: Pintu gerbang ka. Gumo da semnimba na katuno da ngavi nga nakapaguhu.
0: Isay?
1: Nakapaguhu. I nakapaguhu na po nga i moy nim Losyun.
0: Losyun.
1: Moy nim Losyun.
0: Okay, my name. My name konsikan ka madeo. Manak na nanamu telepon kya. I nombo ka rin no?
1: Yeah.
0: Mangana. Mungkin nombo.
1: Ano-ano. Ano iti anuan si kay nombo telepon no? Dari kano di si kay do aniti mamut ika menelepon dia,
0: temubung dia,
1: temubung dia.
0: Dari mega di itu anak kantor bay no my name Losyun. Katai mau kada bapa buk mantan KLF ibinuan di Zandi Rita Lasimbang. Dari ketahuan dan do om lagi konsikan do minaki nengo abah saniti konsikan lagi ku madi. My name Losyun tu nak kantoi. Iya nak mazan da menahina sekaza da about sanity. Aman san tako da kebu iti bos kadazan. Kan kadazan ya kadazan. I akan napa ke humantai da papa nga konuan penoge da tehan de bos kadazan. Bos nomhoing nga beda tako tepat ay kau
1: ya otopot otopot
0: dari mengimbuhay tako na isa atay kay bos di apagaw tako na di dokongo tako kiva bo kan i otutuo mul kayo da bos iti nga apagaw na gunon baka di
1: tepat
0: dari yan na makiano tako na mul telepon
1: ya kiva na nakatak di my name mani da guys yaw tubung akya my name. Aha, tadi Lins, oh no, kaya susak di ka.
0: Susak.
1: Aku tak nongok so, oh no susak.
0: Aku na tantu pemusafan ni ginavo, teka aku na tantu kazuzvo. Iya, susak, iya ni ha. Jadi no bagu pekihan.
1: Nito tutuman pato ko taduk kano pahid mo kinangaw do hoso mohis pahid do ko di ginavo miyampay di ti hoso di sukina sabina mo jiliw kahangadan.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ya, tapi ko nga vi kakalbot ako do miyam pa di Juliana Andres nga kivano do nakahantoy ka Juliana?
3: Yeah, kivano
2: nakahantoy na nimba. So nimba di to di zono di babay no di.
3: Yeah, bisagang.
2: Bisagang.
3: Yeah, konsikan ko ma insan pabago ka ko ma di nakahantoy i my name Losyun. Ano na hi anumbo? Minta numbo?
2: Minta papar.
3: Oh, minta papar. Dari asama panggungay da bababa di no da upis Sabavi FM bagisan kada zan kya. My name semua mampu di Johanna. Nga papaya iya kan ni. Nya di ketahua dan aku madezu da minaki nangau o magumo nagi da ya kepenimaan da mut nungawi i ono i susak ono i bugi ono in i pinamus ko ditino bagian nga agumo i makiha da ono i susak awasi wago kan ya susak na susak ginavo ko
2: aw dia susak ginavo
3: aw na di bay na aw na di susak sebab nga man ko di ano gap pupuso iti ababzan iti to mukduk na di mga ka pupusan sebab nga makinangaw di bago da abal tanibo atino kya pangko po nga napusan na di iti ababzan da bay no ko bago ababzan iti da Wuhan ko si Zam Wuhan ka vahon po nga iso kya nagati hatang ababzan iti da Wuhan ka vahon tadi mungkin nga ko bago da babasan iti Wuhan ko si Zam kada hiwai Wuhan ko si Zam nung tonudon nga tikin Wuhan maday ti nga kiba dati da babasan subay gani dan tapi na dadi dahiwai opo po itza

0: Kongo ko pagod of obscenity. Katahuadan, dami na kinangaw.
1: Yeah, katahuadan ko man, Juliana.
0: Yeah, may gano'n po. Mm.
1: Dari ka na mo kinangaw do, kasom tadi dato John guys sa. O no, no, kaginavan ko. Kasayimban boss ka da saan, naikat minasi, aswaw tumay mo.

0: 笑うと思います。
1: Yeah, tarmi ko nga bitin po dok sa imba na to ko diti nga o di bo no di di ba na jam ko vahu apat nga pero miso minute no di dong sa vablad po gunta ko kakal po kiva da tim po tako na mohi sa ginavo nga pagini no kinanga pahay tako itya kinanga unta ko da so isyaw i point hobby kadi ka Sandra Isabella Yong.
2: Hi, kami po siyan isyaw i Jefferson Jeffrey Sipili. Kano mo kinungaw ko sa imbaan mo sa kadazan? Miyampay DJ Johanna.
3: Odoy, ikodon bago.
4: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Olwo tatahanan om aw awasi topiumanan.
4: Kawasa nogi magano Hurix gamat ubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om olwo tantologukan.
3: Wah, awasi topiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

Yeah, tapi ko nga viyo, mga tohozo to vino, pumupasan pa na gina ko sa imbanda, at ako doon sa vab, diti, dubo ko sa opis sa tanon ko, kapag humanta di Winston Sibinil, luo do kinavo, mga sa tanon do ko sa di Benjamin Malating, kaguhi po da in nakatahib. Umantad pa na gina, dubo ko sa diti, dahiti po da timpo na kangan, yun sa sa imbanda to ko, makadahivay, do makinungo bago do ko sa imbanda to ko diti, do jam ko, apatuhong apod minute, do minso sa vab, o minsan po, katawadanam na kinungaw, dahil ako pangavi do, namot, bye-bye!

0: akapan nai kaki. Ahinta na ang iwit rapusu taka apiha, am ahimpin ito ra arul ra uat mayo, alintanga am aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, am suang no kolesterol ra inan.
1: Paring kwanangan am.
2: Sia-sia.
3: Terima kasih.
4: Thank you.
5: Ponsi kau.
6: Katuhadan.
7: Terima kasih.
8: Matsukul.
3: Paring kwanangan maluai tojo rakun. Ulun onda monsoy ama pasau guang. Maluai mindaku paring kwanangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindaku ra paring kwanangan. Kabalura indangan no sanganu ayuk.
1: Paring kwanangan.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ang pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapan siluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayarap perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman rapan.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, ang ahimpin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

Dabi ko kapisa na nga na to ang kapisa na nga makina nga o. Aditi ka sa limbahan na to ka wanto ka to ang tarawda ta ka duwa. Katuro da tulang da ta katuro. Aditi taon 2002 na pa naman am. Tapi kau once kau tu kata saya memilih makin ngau di tika selimbahan atau kau am tapi kau antara kau tuang terarut atau kedua hadithi tapi kau antara kau jam atau kau madua dan tino ngam yampai atau kau di ti ababayan dot sundait kau madu kau yudit arahian dot menundait ngamilod nuridi papatahak dot sundait amaya di ti WhatsApp Sabah FM aso isu siam apat siam aso turuwalu turuwalu. Bila nagimando kayo po ito do, may iti Facebook Sabah VFM, teka iti live.tiktok Sabah VFM. Matabi na ko sinding, manta di Sir Bino Sigo, iti On The Way House. Kaditi ka no, kinangahot ako.

Kaya ito na ikaw kumanda kayo dit hara dati sunday dit milamanto kapag irumay nga milamanto kayo po todo o mediti WhatsApp sa Babefe Maso isa siyam apat siyam maso turu walu amila na gimanda kayo po todo o mediti ruang komen diti TikTok sa Babefe am nagi iti ruang dot komen diti Facebook sa Babefe. Ya, tapi ni kawiti kapailan karet diti section hiburan na music RTMS Sabah. Apa paharo diti uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang P. Ramlee zon Sabah montok diti tahun 2002 hapa naman am. Montok kapailan tapi ni kaw iti uji bakat made online nang nga nakatimpun na mantad body kaduna permapat datulandat ka anam. Am katilambus gisam kaduna permapat tulandat ka turu diti tahun 2002 hapa naman am. Kumada kayo, hadi tumano dati diti uji bakat maya.online diti tepi na ikaw. Ang ready, mando kayo rakamo it video suminding. Mamaguna diti format.landscape. Kada do kayo patanudo it kamayon.sound effect. Ira.reverb delay auto-tune. Karakam ilo tepi na ikaw, ngamila mando kayo upload video sending di ide Telegram SHM RTM Sabah amyampai dot anuridi amyampai dot mantong kau id laman Facebook pinatamad section hiburan on music mando kayo scanna id code QR dit pinatahak kada lihuay mando kayo po surat ngaran umur watas tajuk dot sinding di teka tuluh dot sinding di tepi na ikaw damat dila tepi na ikaw iti uji bakat miam maya dot anuridi pointa guang ngakotimpun dot kataluna hapa dagisam kataluna permisa dotulan dot katuru diti tahun 2002 na pada manam katimpun dot ajam kasiam kasabon gisam dot ajam kalimah minsa sedap id studio music RTM Sabah. Mantok kapailan to serisid tapi na ikaw ngamila drumamut diti piramutan aso walwalu turiso 2344 pagkiyaputan diti iso iso aso siam teka papatod teka manda kayo po tada at apason maya diti aplikasi WhatsApp aso iso siam apat siam aso 22 walu walu ontok dot timpu dot tupis ya tapi na ikaw iso kasiwatan kumada kayo hadit kihara dati tanganak dit milod suminding amantok dat papayang kawas dit kamilan dila sumid kaganaan dat suminding nga iya tanod manila patanudo aditi uji bakat bintang kecil antok dati tahun 2002 na pada manam am nagi kumada kayo adit arahyan diti tumano diti uji bakat bintang P. Ramlee montok diti zon Sabah dit antok diti tahun 2002 na pada manam iso nagi kasiwatan montok dat popokito kamilan do kayo ida kaganan do suminding patap na ikaw sinding manta di mas ni sumiran iti rumandawi kaditi kenoh kinong hotokaw.

0: Tapi ni kami suang tak jam dah tak koma dua. Maya di ti dah tiga selimbahan nambah dari tapi ni kau jam kau apa ada dua minit ada tutuang ponsi kau koma dua kayu. Adi tak kakal pa tu mano di ti keselimbahan atau kau matem ni kau iti sundait manta di ti kambalutan to kau untuk ada tutuang dat bana di ti iya iti sundait dat kumaisa manta di tapi ni je jigimbun iti sundait daun nepunga iraditi ming kalibambang po migangat-gangat nagindo ming kalibambang po migangat-gangat nagindo ila sundet manta di tepi na judge gimbun namiti kuma dua manta di tepi na udi nunu hitinan dot tulun akon ke tulun dot sanganu nunu hitinan dot tulun akon ke tulun sanganu amiti kuma talu isa sundait manta di tampulan tepi na tampulan akor ako kinonduan nga kapatay i babolian ka akor ako kinanduan nga kapatay id babalian ka kumado kayo adit nuridih manimbar dati sundat nga mila rumamot daud antok dat bayan dati aso walu walu turu iso 244 ka aso walu walu turu iso 25 siyami so miti pamalahawan alo kapisa na nga natutuang tabinay iya tabinay kapisa na nga natutuang.
1: Oh, mareta ko na sundait.
0: Ba tapi na isaiti, tapi na isaiti.
1: Ha?
0: Iya, tapi na isaiti.
1: Eh, teman kan Bukit Ganggot.
0: Oh, ba. Hamba ti sa sundait tu malanu dot mamaret di tapi na.
1: Mangkulet kumaisa.
0: Iti kumaisa, ming kalibambang, pohom migangat-gangat naginda ka.
1: Ako na pala kasalang ayit balatong kang kuday kasang panjang.
0: Oh, nakuruto balatong kadya.
1: Iya, nagyari kalimang pangyari sa kwam hindi gang-gangat sa pagayo. Tuwa daw.
0: Oh, iradik yo.
1: Oh.
0: Aming kuro iti dua pakaguti.
1: Oh, mamanandi si mamantumasirin di.
0: Ya, kung si kahan to naritan no iti sundet at kumay sa diti. Kung si ko di ha, ina ko no?
1: Ha, ina ko na iya.
0: Ya, kung si kahan kumadit at pinay mantad, mantad Bukit Janggut ka ka daw di. Kung si ko amo agigina, ba, aruha iti sundet di tapinay judge dot naritan amo manguroh. Ba, tapin na ikaw, man ko ruhangay pagulo iti sundet to ko. Iti sinig mantad di Jamirus, Jumian, Serad, Lumangad.

0: Ya, sebenarnya kamu masuk toko menyampai di tiap apa yang datang Sundait. Sundait manta di jej gimbun di tinungan neretan no. Onsikahan lagi kumadia tapi naik kaliu untuk neretan no hit Sundait. Adi tapi naik jej gimbun di tinu. Amiti Sundait toko ngan nasilih na irat di ti. Amiti Sundait dot nuridi minanimban di la Sundait di tapi naik jej nepo nga. Iti Sundait di tapi naik udi. Iti Sundait daw nunuh itinan da tulun akan ke tulun at sanganu nunuh itinan da tulun akan ke tulun at sanganu iti kumadua manta ditabinay din diriw iti kapo gayotian magkari susut kita ka iti kapo gayotian magkari susut kita ka iti kumatalu Sundait ditabinay tampulan akor ako kinanduan nga kapatay ibobolian ka. Akor ako kinanduan nga kapatay ibobolian ka. Ambah ako mada kayo dit mumbal dat nuridi mamaret dit Sundait maya dat telepon iti aso walu walu turu isa 244 teka aso walu walu turu isa 25 siam isa ilan nomor dat telepon dit milaman do kay dromit dit milaman do kay dromuto antok dat abayna diti. Ang matabinay ko ito pamalahawan. Hello, kabisa na nga natutuwang tabinay.
1: Hello?
0: Ya, yeah, kabisa na nga natutuwang tabinay.
1: Kabisa na nga, magidiya day DJ.
0: Ya, yeah, ang matabinay yubog. Hamat isa Sundait, umalanod mamaray, titi tabinay.
1: Nuno kagyagit, harain tinan na tulun at akan ko sangano ka.
0: Ya, yeah, nuno hit tinan na tulun akan ko tulun at sangano.
1: Oh.
0: Yeah.
1: Oh, poin sakat di tinanda tulun. You know?
0: Iya, yeah, poin
1: sakat. Aka ni ka tulun sa ngano?
0: Iya, yeah, tepot. Ada po ka? Iya. Yeah. Oh,
1: ito na po. Ida ti it. Ida ti babag.
0: Oh, babag kyo?
1: Oo. Oh.
0: Mga sudu-sudu po ka dito pinayudi.
1: Oh, kasangay na po di tinanda tulun la.
0: Ito na po nga, memang dat haro itinanda tulun, iti haro hot duo iti kumaiso na po nga, haro na tulun dat haro, iti kumaduo nga, tensanan dat tulun nga haro.
1: Oh.
0: Iya. Yeah.
1: Kondok ako ni ka babagyo ako ni ka ibu.
0: Na maka ni mati.
1: Oh, ma. Pamusarahan pula.
0: Iya, ba pon si ko dia tapi nai.
1: Okay.
0: Iya, amiti tapi nai Simpson Gimir mamaret Sundait di tapi nai at tampulan ako roko kinanduan nga kapatay babalian. Tosung tolu kada di tapi nai Simpson nga sedu-sedu petepinai bampon si kau dia amiti pemelawan de sumusut. Hello, kepisan nang ane tetuang terpinai
2: marai tong pedakan tu.
0: Ya, Sundait dat hambati sakago
2: aku rokinan tuan kura kata iyan be.
0: Ya, aku rokinan duan nga kapatai babalian ka
2: makan jakai meningat siri.
0: Oh, sedu-sedu po ka di terpinai tampulan
2: atopai.
0: Mm-mm.
2: Mahal ko siya na.
0: Iya. Mahal
2: mo. Pamusarak-sarakan ko lang.
0: Iya. Bapon si ko di tepinay.
2: Bapon si ko na.
0: Iya. Kung sikahan ko ma di tepinay kago. Di tino di. Bapon si ko dadamot dot maganda di ti pamalawan na sumusuhut. Dadamot dot mamusaraw po dati. No, no, gaya iti pamaray di tito nga Sundait ako di ti. Iti sinding man tadi. Rapiel Pinus iti Sundait kapasyon kano kinang hatakaw.

0: Kada binigo mamasa to kami ang paditi apa bayan at sundayit antok ato ang taraw dat akadua diti. Kada binigo iti sundayit ato kumay sa manta dita binay udi nuno hitinan datulun akon katulun dat sangano. Amiti kumadua hiti kapagayotian magkarisusut kita ka. Amiti sundayit manta ditampulan akaro kakinanduan nga kapatay babalian ka. Matapin ko iti pamalahawan na sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang kapina. Hello?
1: Hello, Gadje.
0: Yeah.
1: Mamaray to ko di man po to, mayam balo-balot.
0: Yeah.
1: Ako sa itinan na tulun.
0: Yeah. Nuno hitinan na tulun, akon ko tulun na sa ano ka?
1: Akon ko tayo lalat yuri di.
0: Oh, nakuruto tayo lalat.
1: Ha?
0: Nakuruto tayo lalat ka di ha?
1: Pinatundas na gimadid tayo lalat to. Akanit niga tulong na sa ano?
0: Ila... Yeah. Harap pa kaguti so?
1: Kailan ko pa din kadua di di?
0: Yeah, ba. Mumanguro. Ako may anda nakatandu na nga harap pa kaguti so. Pingkuriti ko, Uma hara pengkura hiti dua kago.
1: No, saya jaga pas saya bapalian kan.
0: Ya.
1: Ini naik. Maginumat nyuri maginumat kamu kan mau odap nandam deh nak main masuk tak patai uka nundi.
0: Iya. Nga sedodo pa ka dito pinaitampulan.
1: Oo, maani sama kay sa mano, Gigi.
0: Iya, mapansin ko na dito pinay.
1: Oo, bagal na po.
0: Ya, konsikahan ko ma di tabinay bodu-bodu di tinu. Amilat sundat di tabinay udi, nono hitinan na tulun, akan ka tulun at sangano. Haraho duo pamarayat di ti, narayta na tiso di tabinay bodu-bodu di tinu. Tay lalat ka, atapot tiri nga harahot, harahot tiso pa kago. Ya, paingkuro kada kayo tabinay. Ya, pamaret sundet di tepi nai tampulan kan di tepi nai Simpson langgaman nung langgaman na po nga sadudu po kan di tepi nai tampulan tepi nai Simpson ambah iti pamalawan na sumusut. Hello, kapisa na nga natutuwang tepi nai.
2: Hello, yaku kaguti ay DJ
0: tepi nai yubog
2: at it nuno tayo ready it kumay sadde.
0: Ya, yeah, nuno hitinan na tulun, akon ka tulun at sang ano?
2: Tay lalat ang ibilaskan to na DJ.
0: Nakangam na hitay lalat nga it is ano ready? Harap pa kaguti so it.
2: Harap pa ti so?
0: Ya. Harap.
2: Lungot.
0: Ano ready? Itin pa nga. Nga
2: lungot dati tay lalat.
0: Oh. Sedu-sedu pula nung dungot. Iya. Bah, amu mengurah pengkuretik sunet di dindiri wam tapi naik tampulan.
2: Oh, aku karait. Bina.
0: Iya.
2: Jadi, ingkuran nak ngamet pemerait ku deh.
0: Oh, amu pokopi ya.
2: Apa kopi ya?
0: Iya, amu pokopi ya. Sedu-du pokade tapi
2: naik. Oh, dari tayd talingo kanto no ko nuno
0: nga sa dudu po ito na po nga haratulun haratulun dat haro haratulun dat aso
2: ay
0: ito na po nga haro nuridi akon katayin sa nandatulun haro haro maharo hit aso
2: jadi iso po la tamu na right yun o
0: ya iso po
2: Yeah, tayin ni pon ko nuno.
0: nung itay lalat na po nga it kamayan dat lalat dat pinatandas sa iti na pati sa nga
2: kan ka po yung sakot natulon
0: po yung sakot ima titi
2: po yung sakot iki
0: po yung sakot i
2: idboros
0: na po da dusun nga harahot isa 2, 3, 4 harahot apat na hait kamayan dot huruf daw.
2: apat na hurup.
0: Hmm, apat na hurup daw. Nungid boros da dusun.
2: Tay lalat.
0: Mm, ba amo mong uror, mamot kago dati no kita pinay.
2: Okay.
0: Ya pansi ko na di ay nak no.
2: Miagal no po.
0: Ya kansi kan amiti tambalut toko dot nuno kadaw diti mamarat diti sundait dito pinay udi haro itulun nga akon ko tulun sang

Assalamualaikum jam ko hapa da sumang na jam ko hapa da telun hapa da minit ada tatuang. Kakal po toko po mi ampai di tiap apa yang da tersundait. Ya. Iti sundet di tepi nai udi. Nunu hitinan da tulun akan ka tulun da sangano. Ya. Nuridi naraitan na ditino tai lalat. Deka tai langau ka konsikahan ko ma di isai di tino di i tepi nai ipol tepi nai sainilina jakat naritan dialo iti sunat di tepi nai udi pamaret na po di tisa kago nga lesung pipit ya nung tai lalat na po nga it langaw ya pinatandasan nung lasong pipit na pa nga pirit dat naman pintandasay. Jadi kamayan na pa nga pamarat di tabi na iudi nunuhitinan datulun akan katulun sangano.

ngak lesung pipit teka hara mamarait dat pilo om hara nagi mamarait dat piuk om nagi iti tay lalat kakyo. Ya, konsigahan kumado kayo dit nakarait dat sundait dit pinay udi diti. Matapunay ko, iti sundet ako, naman ko kaguro hangod tiso. Iti sundet didi tabinay din diriw, nasili sundet dat kumayso. Iti kapagayot yan, magkarisusut kita ka. Iti kapagayot yan, magkarisusut kita ka. Ilo sundet dat kumayso. Iti sundet dat kumaduo. Sundet di tabinay gaman tampulan. Ako roko kinonduan nga kapatay ibobolian ka. Ako roko kinonduan nga kapatay ibobolian. Amiti kumotalo. Sundet di tabinay kaliyon. Sumakoh na po itutugok nga tumulod na ipirit. Sumakoh na po itutugok nga tumulod na ipirit ka. Amba, iti pamalahawan at sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang tabinay. Hello, tabinay. Siyo amo agigina kumadi tabinay di. Kalansanan at ano rin di. Karamot kago dati, no?

0: Ya, tapi kau sundai tidak pinai din diriu hiti ke pegayotian mengkori susut kita ka. Am sundai ku maduo manta di tepinai tampulan akor ko kinonduan ya kapatai bobolian. Am hiti ku matolu sundai manta di tepinai kalion sumako nopo itu tuguk atu mulut no ipirit ka. Iya aso walu walu turis sedua patura patika aso walu walu turis sedua lima siamiso. Ilo nomor do telepon dit mila mando ko dromuto antok dat bana diti aku mando ko yuk dit mamaso nagi tu manud maya diti live dat Facebook maya nagi diti live dat TikTok ngamila mando ko yuk pesurato ot nuridi penimbar do ko yuk maya di leruang dat komen amiti sumusut. Hello, kapisa na nga natutuang tepinay
1: mani iho pakaagot eh panimbar ko dadit
0: ah
1: iti kumatalo
0: sumako na po itutugok nga tumulod na ipirit ka.
1: Eh, dahil managanda kayo kang kuda. Ikapatong ni giniabot tumulod.
0: Ano rin di? Pengkurag ya?
1: Kapatat managanda hindi giniab daw tumulod kang kuda.
0: Oh, nga sa dudu pa ka di tepi na ikaliyon.
1: Oh, kayo mamahal ko siya, eh, mamana.
0: Ya, ponsi ko di tepi na ay.
1: Hatan di aman tumakla.
0: Ya, amba, ponsi ko di. Ya, pamarait sunda di tepi na ikaliyon. Surat kanto, surat. Sumako na po itutugok nga tumulod na ipirit. Nung surat na po nga. Sa dua-du po kadi tepinay kalyon tepinay Simpson bah pengkuro ila sundet di tepinay din diri tepinay Simpson hiti ka po gayatian magkari susut kita ka kumada kayo dit mumbal dat mamarat ila sundet dat kumaduo man ku insa mo ka iti na pa nga isa bansa dat kinatuan ya pengkuro bah amo mangurah manku popon iti sinding manta dirita masain iti sundait mangamat kenau kinong hatakau.

0: Ya, tapi nek kau iti sundet atau kau diti sundet manta di tepi naidin diriu, iti kapo gayotian magkari susut kita ka, amiti aku maduo manta di tepi naid tampulan, ako roko kinanduan, nga kapatay ibabolian, amiti kumatalu, sundet manta di tepi naid kaliun, sumakoh na po itutuguk, nga tumulud na ipirit. Amia, iti sundet di tepi naidin diriu, iti kapagayatian magkarisusot kita ka naritan na dita pinay yummy tambalot ako iti live the TikTok kadita pinay yummy diti ilat mas pamarait dit nuridi sundet dita pinay din diri una po iti kapagayatian magkarisusot kita ka at tapat na tunduk dogarok tua daw Ya, kongsikan kumadya tepinayami Kamendot naritan na hiti sundet di tepinay dindiriw Amo manguroh kakal toko po harahot Nuridi kakal pod harah sundet di milaman toko pagiru rumay Amiti sundet toko nga nasilih iraditi Sundet dat kumayso manta di tepinay tampulan Okoro kokinanduan nga kapatay ibobolian Amiti kumaduo manta di tepinay kaliun Sumako na po itutugok nga tumulod na ipirit Amiti kumaduo ay kumatalo Manta di tepinay lirni Erina John Duo yahay miyadi adi Nga amoy kapitong kya Danambo na po hibokon ka Omba, iti pamalahawan sumusot kago Hello, kapisa na nga natutuong tepinay Hello, tepinay, kapisa na nga natutuong
1: Hello, Didi. Badu-badu ako wago.
0: Yeah, tapi na badu-badu. Yeah.
1: Sumako na po, nuri tutugok. Tumulod na kirit ka. Pagka imaging dati rin, Didi. Habis, ina pa yung tutugok nga ato mo. Yung na pa, dahil niya nga ato mo. Padulaan, nanda yun lang aragang.
0: Jadi, kung ano pa nga, magingkat ang mamadula, kyo? Yeah, konsikahan ko madya, tapi na yung badu-badu, to... Naraita nuna hiti sunat na pinay kalyon.
1: Kung si ko na lumago ko bay na DJ.
0: Yeah, yun na kapyo kalansanan ang ba. Kung si ko diya to pinay.
1: Magal na po.
0: Yeah. Yeah, kung si kan ko ma dito pinay bodu-bodu to naraita daw hiti sundat dito pinay kalyon. Sumako na po itutugok nga tumulod na ipirit. Pamarait di tepinay bodu-bodu di tino nga magingat mamadula tepinay kau manta ko pailan iti na po nga sundat di tepinay kalyon dit mantad po dit kapadam siyam datulan dat kelima dit amuk neritan nga antak datatuang dat bandangan neritan na dihiti sundat di tepinay kalyon kamiyan dat sembulan lebih kasay neritan lagi iti sundat di tepinay kalyon konsikahan na amu agi gina kumadi bodo-bodo diti no bah sinding na sumusot man tadi Lydia Kalidin iti sinding joget nunu sala kariti kena kinang hot ako
2: alawa nalis mo nak dilay
3: musikaw kya
2: buli nga ay ngayon pura ako di SMS nyo ay
3: Rudy mandu SMS ko
2: ay SMS mo telepon buah kya
3: beli buah
2: bah

0: Paglulumang to ko majam dato ko matalo tabi na ikaw batabi na ikaw iti asun dayit nga nalu pa duo bah iti pamalahuan dat sumusut kagod iti hello kapisa na nga natutuwang tabi na hello tabi na kapisa na nga natutuwang
1: hello
0: yeah kapisa na nga natutuwang tabi na
1: ang kurete iti tampulan din eh.
0: Oh iya, ako rako kinanduan nga kapatay babalian ka. Nuno ka di at pinay?
1: Ang kayo paliwiri, may ramok. Ramok ang paliw.
0: Paliw?
1: Ramok ang may paliw.
0: Nga sa dodo po ka di at pinay tampulan?
1: Ang konsiko lah, korean pa di lah.
0: Iya, mamang rako. Konsiko di na di ay, anak no. Konsikahan kumadi at pinay di tinuk di. Ito po na ikaw iti sunday iti pinay tampulan ako roko kinanduan nga kapatay ibabalian ka iti sunday iti pinay lirni Erina John duo yahay miyadiyadi nga amu kapitong kia don nambano po hibokon ka iya bah iti pamalawan na sumusot kago hello kapisa na nga natutuwang tapinay
2: hello yaku kaguti ay DJ it mamarait mambala ko da mamarait it amilamitong kiad ka
0: iya yeah, duwaya hai miya diadi nga amu ikopitong kiad dohom bono po hibokon ka diti
2: gakod dati diji
0: gakod aruhay na da aruhay no aruhay
2: na lalapap katud
0: aruhay na tapi nai
2: aduh aruhay no.
0: Ya, yeah, aruhay no.
2: Tatan.
0: Nung it lapap gakod diti nung aruhay no nung tatan na pa nga sa dudu di.
2: Tampangil lati.
0: Nga anar di nung tampangil na pa nga
2: luwak.
0: Nga sa dudu po.
2: Oh, pa na right.
0: Ya, yeah, amo pa na right.
2: Oh, nanudi ka pia no. Tanga tatud da tanga luwak ang apo oh. Ah, sa koni ka.
0: Iya, yeah. Koni. Nga it gakod na lapap di tinu nga aruhay no.
2: Lapap.
0: Aruhay no.
2: Ano no, inoy, diji. Gentod.
0: Ta. Bah, rongohok kagu iti sundet kyo. Duo ya hai miya diadi nga amu iko pitong kiad dohom bono pohibokon ka. Ya,
2: atapun na ako susah na mamusaraw na nga rait na nga itong po tonok nuteri lapap ang karam kasut.
0: Ah, nono, nono ka na dito, no?
2: Kasut?
0: Iya, yeah, atupot na kasut. Ya, yeah, kasut ka dito binailir ni Erina John.
2: Bampun si kau, no? Dan naraitan ko na di kasut.
0: Iya, yeah, konsikahan dia, ito binay.
2: Oke, okay, kung si kau nagi.
0: Iya, yeah, enak no?
2: Oh.
0: Iya, yeah, naraitan iti sundat dito binailir ni Erina John. Dua ya, hai miya diadi. Nga amu ikopitong kia do hambono po hibakon ka amu tepot no amu yun dat nurdin nung lapap na po nga nung manaw-panaw na po nga masitid mo maguno da kasut jadi kasut at pamarait daw kadito pinailir ni Erina John bonsi ko dia Leonardo stokin kada nga nurdin kasut dit o tepot gako dit manaw-panaw. Ya tapi na darita nung gakod at manaw-panaw nga ano ready nung manaw-panaw gakod nga kamayon dot mamagunod kasayd kasut mentok dot mangilag dot ano ready kaulok id ano ready kaulok kakamot edit kasindol da gakod ya yeah. Ponsi ka mo gina kumado kayo tapi na ikaw sinding wanta di jinis aduanis miagal sundet kaditikan no kinahot ako.

Yeah, kapisa na nga natutuwang kumadya, Jeje Johnson, Nancy Lian, ay tinagi Florita Lasobam Laurentius. Kapisa na nga natutuwang kumadya, Paul Eric. Kapisa na nga natutuwang Tupinay on Piba Basanka, Jeffrey Antang. Kapisa na nga natutuwang Julius Wong. Kapisa na nga kopi bos yan kadaw kumadi Maria Juhan on si kahan tumamasa da tumano diti kasalimbahan takaw amo alihuan kumadi bagang sagi id kampung Ruminding inanam kabisanangan tatuong makyuni sinding di Jonar Motuya raitan kapailan tumotomo pongkapan ko kumadi group cubit cubit sayang Julina Tampulan Monica Garok Yubug niampay pason kay no mo ito mo tamparulis swab. Iya, ponsi ko dia tabinay bagang sagi. Iti sumusuhut manta di tabinay Charles Loginon. Kapisa na nga natutuwang kumatang tambalot sa Sabab FM Facebook. Tayin sanan makikinangaw nga may Sabab FM kasalimban Boros Dusun. Sa dapan iti iosanong kopyo tabi biwabasan ang barakat. Mantad minamangon kumatakaw tayin sanan ka. Ponsi ko di ato pinay Charles Logino. O matapin ko sinding manta ni Samuel J. Pason to sunong kariti kinong hato ko.

Iya, kepisanangan itu tuang kumadia Yuvino alias Juvino Lojungin. Onsika nagi kumadia Alman. Ya, tapi nih kepada di jam kepermisa patno pada minit itu tuang. Ambah iti kepailan datawan iti ida pagun datakaw iti madibut maninggaru dit akapagayit rasam datasapo dapinaykaw antakan idpanang sipitang tenam kuala penyu bofet kampay na iti papar putatan pinampang kota Kinabalu sandakan kudat wilayah pisumpuran Labuan agisam data jam ko 2 minsa sedap datino ko 8 daturlan dat ko turu adit tahun 2002 na pada manam. Ya tapi nega ko mada ko yudit pa yung karaja antok dat ba na diti kabisa na nga na ko maraja onsi ko tu nakasiwat ang mamili makinangaw diti kasalimbahan na tako batam nega iti pinagisam ko may ampay do kayo antok at tuwang tarawat ako duwa diti. Iya tapi na ikaw tamang ito kaw kasasay iti kalidasan dito kaw tamang ito kaw iti katingaligan dito kaw ambah iti pinagisam ko may ampay do kayo ponsi ko minakinangaw kapisanangan dito tuwang kapisanangan at madap mirubat ako kago antok aswa timpu kasalimbahan hinakopo.

Tada populasi sempabagunan. Ramayan dot ka para misa tulan ka turun di kita na po nga susayan ta pansel mga papaingkawas ka puribanan karaythal magigyan sempabagunan. Semua atod ka talun ha param turu 2026 liti tada populasi sempabagunan kota Guang Pagumbalan kasiwatan kahampit kapamaruhangan magigyan kalidasan kapibagalan kinulunan kabunuhan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwagu manuridong paganakan pimanan o tarunungan sukadwagu lalabino mangingkurig kahagakan ekonomi ang kakanghan timpun terikat ang lagi kapibagalan isalam manuridong pamagunan ditlogid adang montok sukadwagu timpuniti ang timpun terikat.

0: pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no itaka angiyaw-yaw. Hinos salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika ang iwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Atan kulan itakau makapangindangan aralaleng boborok takau menampakuan rakan sayandu internet. Yoginyo, tumutun tojo rabal nakabagu pasal ara teknologi a media sosial. Masau kerarangan nino pat menampakuan ra internet, balain ino ati rondo laman web ondo monsoi amanimpok aralaleng kusun disiro. Pakuanon perisian ondo makur rabal kamian kapam ciri keselamatan. Niko gondok takau menampakuan rakan sayandu internet.

0: Hai, kepivosian, kepivosian nong suvab di diazu, tepenai ku ngavi. Kepivosian diti, tak tahu ku tahu, kabahu diti vuhan ketu, tahun duva ngaibu, duva pedem enam. Ikan sanan da vasih mit das temoy mo. Anu abal diazu, tepenai. Avasi dati o kinoposikai. Matumazan zo itimpo diti, kagumuan, diazu datang kangawi damin kio, habin ako zo itimohoy ngavi. Ako na po kapapataon da do kakamot nga viti ko iti na po doon sondi do mo'y pakalaja nga kapapataon da naging nga viti ta kanon tanak do mo'y sikul tinanda na bagay ato pinay tikit dong suwab ingkat ako na diti o gumo ko sa pataon daon kamay di nga sunong today ka ba hansanda wasi akpapanay kito pinay o hud nga vi o nuimangan. Ay so otohiban, kyo? Om avasi pinanaw, damoy pakalaja, at ikamoy papatod at anaksikul. Katulan di azu, mantan pa di jam, kaapat, taong pod minit min suvab di bay, no? Daw min na kinungaw, dito ko sa imban, boss, kadazan, dahil Saba VFM. O masan ko tiyang bus, mayan pa idago, DJ Ellis. Gisa may ko jam, ko si Zam, dadango suvab diti. Om kiva dati wakon dia zu damaso dati dam mingis-ngingis dati ko ni isay dia zu nakita dapi havanan mimbul di pitang asodop di kosodop iti na pi havanan mimbul ida tinmungan do Argentina om nogi Egypt nahantoy di tinmungan do Argentina ken nakotumpos do tahu gol om iti na pa Egypt nga nakotumpos do duva gol Amazon Audi nakasuang iti tinumungan da Egypt id itug sa palupan ng taban. Nga nakasuang diti Argentina. Kung sikan kumadiyo zoi anangan iti tinumungan Argentina. Dadi muntok da luputan paimpano ka kumay iti pahabanan mimbol inakanjol nakita toko boh di pitanga sudap di bayan om e paghuy diti yang pay ko dago ay kejam ko tu do nang suap diti ko kumoy diti luputan ada pas aka kumoy do mimbul di dalam tego timpo dia kanot mi ambus mahis ginawa makin ngaut ko hozo dia sasalok mentok dia zu e maso tu monda teko maso dati menguza dati nan dang suap diti kan aku ngaut ko hozo sunduvan tanak kadazan kadi heden hansanan swimin nga paghuy diho kin ngaut ko pay diti ya.
1: Hai, kabibos yan. Izao i Jefferson Jeffrey Sipili. Kano mo kinungaw ko sa himbaan, boss kadazan, miyampay DJ Ellis.

Ingkana tapi kang Avin nongol di Sohozo, i pinampatan di Marta Ginun om nagi di John Gavis usapon ko ganit ginawon um nagawit ako timpun iti sumak na jam ko onom tongpun minit rong suvab nabuday ko jam ko onom tongpun minit rong suvab kung ko da abal mantad Sabah VFM dadi muntok diho tamahot nga wede TikTok hansando paintong da ako kya kada ko po pamanaw kamay di makinangaw dagay dadi Sabah.

0: 明日は会おうと思います。
1: Jam ko 6:04 ang suvab id pagunto ko itinaw Radio Malaysia sa Bavi FM kasahimban bos kadazan.

0: kasih asuhan utama ima.
1: Odoi, ikut don bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikut don om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gama.
2: Paganuno, Hurix gama it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tapi ko ngavi debay na diti jam ko onom apat nga padom onom minute ang suvab id pagunto ko insan po kapivosyan ang suvab kuma diazu habi na ko za kuma tambahut ngavi katatanod makinungaw dit kasaymban boss kada zanded sabab VFM dadong nga suvab diti katawadan tutumoy mo na pamamihi makinungaw dagay dad sabab VFM dadi tapi ko ngavi tu tumod pa dito ko makinungaw do hozo tu kiva diti kapoyhan suang hamin pahambuson ko.
4: Kasahimbaan Boss Karazan, manak diazuh kepahihan.

Tepin ako nga vi, kiva diti apat kapayhan suang hamin inotay mo dagay. Om kapayhan suang hamin kapaguhu na po, nga nambit dagay, mantad di Jovita Sombuling, mantad kampung Liposu, Pukak, Kiulu. Papayho do minidupogun, ikondisim motuya, di jam ko opod himo minit, dong sodop, di tadaw ko niyab, tadaw ko duvo, kotu ditibuhan kotu taun duvo ngaybu duvo padam onom do dahid hamin pong sapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya dan diti manu di do papoyho do paganakan motuya sa bandi dahid nabun pangavizi ho do songingizon paganakan lumpat do dahid lagud sebrang tenom. Om tabinay, walis om kinovangan naging ngavi, dad sadu teko idsomok. Dabay na diti, novit na otinan dito ng tiyagak, dadahid kampung Liposu, Pukak, Kiulu. Om hosokon, do untok tataw kohimo diti, koopod diti vuhan ko tu, taon duvangay bu, duvapodam onom, dadyam ko padam iso, tahong padminit do dong suvab. Nga paguhoy di ho. Oviton pahay do tinan dito nga tiyagak, do dahid panamazangan Sancti Elizabeth Liposu Pukak Kiulu, do jam ko opod do dong suvab. Om oviton nagidi do dahid kahabangan Kampung Liposu Pukak Kiulu. Moy do tahinasan gozo diyozo suguto ako. Kapoyhan suang hamin kapaguhu na pa diti nga nambit agay mantad di Jovita Sombuling mantad kampung Liposu Pukak Kiulu. Papoyho do minidupogun ikandisim motuya di jam ko opod hima minit dong sodop di tadaw ko niab tadaw ko duvo kotu ditibuhan kotu taun duvo ngaybu duvo padam onom. Dodahid hamin pangsapan Queen Elizabeth Iso, kota Kinabalu. Mantadno do kaya danditi, manu di dapapoyho, do paganakan motuya sa bandi, id namun pangavizyo do sa ngizon, paganakan lumpat, dodahid id lagud sebrang tenem, om tabinay, walis om kinovangan nagingavi, dad somok teko id sodu. Dabay na diti, novit na otinan dito nga tiyagak, dadahid kampung Liposu, Pukak, Kiulu. Hosokon na tinan dito nga tiyagak, kandisim motuya, doontok tadaw ko himo diti, koopod ditivuhan ko tu, taon duvangay bu, duvang padam onom, dojam ko padam iso, taon nga padminit dong suvab, dadahid kahabangan kampung Liposu, Pukak, Kiulu. Nga paghuhi diho, oviton pahay do tinan dito nga tiyagak, do dahid panamazangan Sancti Elizabeth Liposu Pukak Kiulu, do jam ko opod, do nga suvab.

Kapayhan suang hamin sumusut na paditi nga nabit agay mantadi Elizia Bozow mantad kampung Koydupan, Pinampang. Papayho do minidupogun i Jovita Andrew Bozow di jam kaapat opodom himaminit min sa sodop di tadaw ko niyab tadaw ko duvo kotu di tivuhan kotu taon duvo ngaybu duvo padom onom dodayo idhamin pong sapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya danditi manu di do papayho do sinakagon madani sinakagon motugal om paganakan solisot om ulip juantil id naman panga vizyo do songingizon om tepinay walis om kinovangan nagingavi did sodu teko id somok aw po dinoyhan do songyan hosokon o tinan di tongotiagak Jovita Andrew Bozow tumandad po koy katan diho Sontob Pinoy ho. Moy do tahinasan ko sa Diyos susugutoku. Kapayhan song hamin sumusut na paditi nga nambit agay mantadi Elizia Bozow mantad kampung Koydupan, Pinampang. Papoy ho do minidupogun i Jovita Andrew Bozow di jam kaapat opodom himaminit min sa sodop di tadaw ko niyab tadaw ko duvo kotu di tivuhan kotu taon duvo ngaybu duvang podom onom dodayhoid hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya danditi manu di do papoyho do sinakagon madani sinakagon motugal paganakan solisot om ulip juantil id na muna pangavizyo do songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi dad sodu teko id somok aw po dinoyhan do songyan hosokon o tinan ditong tiagak Jovita Andrew Bozow tu mandat po koy katan diho Sontob Pinoy ho. Kapayhan song hamin sumusut na paditi nga nambit agay mantadi Martin Ingkanggu mantad kampung Babagon, Pinampang. Papayho do minudupogun i Mini Angela toiko i Florence Gowling di jam kaapat apat nga padom iso minit min susuvab di tadaw konyab tadaw koduvo kotu di tivuhan kotu taon duvang ngaybu duvang padam onom dadehid hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya danditi manu di do papoyho do sinakagon galintang sinakagon solido sinakagon ingkanggu dahil naman pangavisiho do songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi dahil sodu teko idsomok aw po dinoyhan do songyan hosokon o tinan ditong atiagak Mini Angela teko i Florence Gowling tumandat po koy katan diho Sontob Pinoy ho. Moy do tahinasan ko sa Diyos sugutoku kapayhan suang hamin sumusut na paditi nga nambit agay mantadi Martin Ingkanggu mantad kampung Babagon, Pinampang. Papoyho do minidupogun i Mini Angela teko i Florence Gowling di jam kaapat apat nga padam iso min susuvab di tadaw ko niyab tadaw ko duvo kotu di tivuhan kotu taon duvang ngaybu duvang padam onom dodayo idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya danditi manu di do papoyho do sinakagon galintang sinakagon solido sinakagon ingkanggu dadamod pangavizyo da songingizon
Om Tabinay, walis om kinovangan nagingavi, dadsadu teko idsomok. Aw pa din noyhan dosongyan hosokon, o tinandi tong otiagak, Mini Angela, teko i Florence Gowling, tumandad po koy katan, diho Sontob Pinoy ho.

Kopayhan suang hamin tovino na poditi nga nambit agay mantadi justus ubo mantad kampung navaut kabusak nosob pinampang. Papayho do mindupagun i Henry teko i balutong ubo di jam kohimo himo minit minso sodop di tadaw ko niyab tadaw ko duvo kotu ditivoan kotu taun duvo ngaybu duvo padam onom do dehaid hamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalu. Mantad no do koyadan diti manu di do papayho do sinakagon sadangkat sinakagon kuati sinakagon bolingi doy na buong pangavisyo do songingizon om tabinay walis om kinovangan naging avi doy sadu teko idsomok hosokon natinan ditong atiagak Henry teko i balutong ubu doon tok tadaw suvab tadaw kaapat kosizam ditivuhan ko tu taon duvongoy bu duvong podom onom dodehay kahabangan Catholic vatu kaapat pinampang do jam ko padam duvo tanga daw nga paghuy diho oviton pahaid o tinan ditong atiagak do dehid panabazangan Our Lady Queen of Peace kabusak pinampang do jam ko opod tahong opod minit do nga suva moy do tahinasan ko zodio susuguto ako tabinay ko nga vi kapayhan song hamin tovi no napaditi nga nambit dagay mantadi justus ubo mantadid kampung navaut kabusak nosob pinampang. Papayho do minidupogun i Henry teko i balutong ubo di jam ko himo himo minit minso sadop di tadaw ko niyab tadaw ko duvo kotu ditibuhan kotu taun duvo ngaybu duvo padam onom dodehid hamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalu. Mantad no do kaya danditi manu di dapapoy ho do sinakagon sadangkat sinakagon kuati sinakagon bolingi doid na po na pangavizyo do songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi doid sodu teko idsomok hosokon natinan ditong atiagak Henry balutong ubo do tadaw suvab tadaw kaapat kosizam ditivuhan kotu taun duvongoy bu duvong padam onom do dahid kahabangan Catholic vatu kaapat pinampang do jam ko padam duvo tanga daw nga paguhi diho oviton pahay do tinan ditong atiagak do dahid panabazangan Our Lady Queen of Peace kabusak pinampang do jam ko apod tahu ngapod minit rong suvab.

0: asua utamai mo.
1: Odoy, ikodon ba gu?
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi maganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Jam ko tu, si Zaminit ang subab ipagunto ko. Tumre ko nga vi, muntakoy handi azuki, ay ko jam ko tu, taong panminit rong subab diti. Mayang pay ko na gawin iti ababazan panakan hozo, taraw ko tahun. Jadi mega temoy mo, kabasa ko na pabuzo pason di azu, mazada WhatsApp, id Facebook, teka id TikTok po nagi. O manak zunor kasipatan ko madi azu na manalefon, dari ti id studio kyo. Jadi ada hivay, ikot jam ko tu, taong panminit adong subab. Jadi namat agkatin po dia, pamusok mo di azu iti kapoyhan. Ito na pang ako kamoy diti Budi Madani Diesel. Aha. Ito mo doon nakatimpun do pinapanaw o Budi Diesel di ko iso Wuhan ko tu taon ditik yo. Moy do kanu isanganupad sa kazan diesel. Iko sudong do momiumon diesel kisubsidi miyampay gatang duvo linggit podsin do solita. Jadi montok mintong ni kakoton ko sudong aplikisin pamauangan kuwata montok pickup om jeep diesel tay kopayhan poingonop kavasa humazag id Budi Madani at gov.my. Jadi no tempe ko ngavi kongsikan kung mga vide tambaho to ko ano ti kipad sa kazan na tagazo mega da pickup mega da double cap ngavi di kani imo maguno na tumaw da diesel nabo di nako timpun di koiso Wuhan diti koiso Wuhan ko tu kibadi do subsidi montok do diesel inambo do gatang na podi do solito nga duvo linggit podsin podi kyo di konsikan ko madia zu kataho na ni ko makapalintan to ko to nakano minanak to ko do megaditi ko na lang megaditi ikano do manguhan do kalaja do to ko kunya ino bagya ka ko na po kanu manguhan nga kanu do ogumo ko zo i kovosian daw bo sunyan do onwan to ko do megaditi. Kapibos yan ng suvab kung matambaho dead Facebook. May ganako sa di Grace Lilitan. Hi Grace. Quirianus Lucas. Emilia J. Labangka. Kapibos yan. Peter Gabriel. Richard Binginos. Mamay Tamuha. Kapibos yan. Doll Peter Doll. Ipol Eric. Jekyll Igbetus Severino Stating. Kapibos yan. Muhammad Yusri Adila. Jaina Takag. Udeh Roslan. Johnny Jo, Florita Losabom Laurentius, Kapivosian, Steven Lojoyo, Joseph Ginoli, Jen Sylvester S. Hova, Rachel Lim, Kapivosian ng subab kumadiozo, katodan to, miyampay dogoded Facebook, Saba VFM. Dari kanon tinuwa sumo his ginavo, tapin ko ngavi, kinungot ko hozo, mantadi Dion Christopher Kunjan. Tambahot ko, sutunan hozo di Rosario Nini, poing gompi ko, om nagi hozo ipinita tagadaan di Sinal Palanius om di Clara Paul Manjakon, tabi pintutunan. Kasi man, boss karazan, noikot binasi o suwaw tamoy mo.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Bentukan sesabaan binaun duvo ngay budukong kodam duvo, Argentina. Tumanud montok kapatindai kantazan om humantay kaintutunan bentukan montok umay ngapak. Namo tino, Mexico na pangapagun kumo iso dahit susuzan ina dadi monampuan sesabaan binaun FIFA do intohu mega di taun 1906 duvongaibu, duvongopodam onom.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Dadi ka kumay di TV Havanan Mimbul in nakita tako di kasadap tabinay. Ina pa di jam ko pa dam duva pitanga sadap di kasadap nga nakita to ko pihavanan na mimbul ang taditi tinimungan Argentina om nogi Egypt. Mm-hmm. Nabada montok diti pihavanan mimbul da Argentina om Egypt diti nahantoy diti tinimungan Argentina miyampay tumpos da tahu Argentina om duvo tumpos diti Egypt. Dari komozon iti na patinimuan Argentina nga nakasuang di vago diti, nakasuang di komozon ko nakasuang diti tug sa palo panantaban. Nung nakakita ko di kasadap tabinay ko nga vii na pa it tumpos mata diti atinimuan Argentina nga ida minute-minute ito vii no. Ipinapahantoy di hada nakano si da tahu tumpos da goal. Maza diti pihavanan nagi di minsuvab di bay no. Iti tinmungan Switzerland huminavan diti Colombia. Nahantoy da Switzerland iti huminavan diti Colombia mayampay da sisipak da penalty kamay di. Inabada apat tumpos apat tumpos mata di Switzerland nam tahu mata di Colombia maza di sipak do penalty. Dan yang tumpuk ngavi motok tadaw bay no kya kakita ko di pihavanan mimbul do motok do tadaw bay no kita dia zo nung sumuang ko dahi da RTM click yung man na pa dito sukan plus kamay di kakita ko no di TV Havanan na mimbul do tikid ta daw kakita ko nagida ano tinumungan na mimbul do mibay do hapas di higa di yung man na pa dito sumuang ko din RTM click o man no to do so sukan plus ka nadi kongsikan kung mga tinumungan Argentina hansan na hapas iti awasi bago kinantazan kanita binay. Dari kanal makinakot ko berhozo nga pagudi ho kinakot ko pay ditya.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Apat pagu ni kosudong mentok kumainsan muzu kuma sa sabahan binon na timpo ditino po nga Uzbekistan Jordan duvo paguntan ini mega Cape Verde Curico. Duvo pagunditi kivaw kuang hobi sa tangalizong na tuhun magigizon.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: lantang kain tutunan diti panakan hozo tada ko tahu nangaw na diyozo. Dadi mega dino ka boss ko diyozo tapne ko ngavi kavasa ko da pabuzur pason diyozo mazada WhatsApp, Facebook, nagi TikTok. On-on-one ko nagi diyozo kasi vatang naman na telefon dati age studio. Kaya dabinay, pamason ko no, muntok diti ay babazan na tokaw da tadaw bay no. Iso kapasavan ko ma makikinungaw yung mga telefon natin studio nung kabasa mandani mo pason niya zukyo mo ito kano di ka nabi ko si Vatani makikinungaw ito ko na suvay yung mga telefon na dito nung mega na po di mega di ko basanan bo nung tambahot na po did o gumuna pa tambahot di tumoy mo do boson i-oiton kamadi nga man na po do id po ninipilo eh gisom zet kano po do mega di dadi ang mikitikit pumahawan telepon, kinangot ako, isay datitin ako paguhu, nakazaliti. Hi, kapivos yan, Tabinay.
1: Hi, Tabinay. Yokoy, Dansi. Tuwaran.
0: Oh, umatad tuwaran. Ah, ano abal? Nakapagulo ko nakazalibay, no? Kyo?
1: Oh, nakamana ako ba, no?
0: Mamay, no? Isang kapan, no?
1: Nakapagulo pa, ikaw la.
0: Katawa, Dan.
1: Ang kunagiling ni tabalot ko tampulan ilon kampung kapatang paruli amiri na kita malut ilon

0: Que no, no. Oh, may pepasan. Kapisa na ando talaw ko talo. Ayun na tapina.
1: Iin, no?
0: Oh, ang
1: ba. Ah, yeah, hapon ni po, natapot. Ba, oh, katawadan, din ako, no?
0: Oh,
1: ba. Ah, matatuaran. Dadi om, kumata ko diti pason, maza daw WhatsApp. Kapipos yan nga suvab kumadyaw ay isay, kasi nakapaguho diti. Mm-hmm. Elis Shelilim, kapipos yan ng suvab, kadi Elis mamasonzo, kumadi aka, kopusan ko i-anim Adil, i-ining Donatus, Caroline Chong, Ilian Lim, Om Savo daw, ako nagihivan, i-aka ko i-Dominic Lim, kaditi, pason di Elis, tamangan na rizok kahitasan, tinan di azu, gugumon, no do, mundong ka, kadahivay, mga kandatubat, kyo ay dom ka, Kotobian tadaw ko tahu kuma dia zoom Hasan Avasi om hidas ko temoy mo mantad balakat id savat kadi Elis Shalilim pason sumusut teman tadi Kim Lenten Fok mantad papar memason kuma savi tambahut daida Sabah FM mana po i penipil e gisam Z kadi Kim Lenten Fok diti tawin na po di nga i Julian Yapa mantad tambunan Mama Sonzo, kapivosen ng suvab kumasa, vivi paganakan ko ka. Tapinay ko nga vi, tambahot ko nga vi ka, ako nagihivan. Tambahot ko dahil Sungai Besi, Kuala Lumpur, Pinampang, Kiningaw, Papar, Tawaw, Sandakan, Tuaran, Om Kota Kinabalu, tamparuli po nagi ka. Kapivosen ng suvab, tabi pibasan, hansan ko tihambus piyambautan to ko kadi Julian Yapa diti manumuzog pamahan telepon kinunga to ko kapivos yan tabinay
2: hello kapivos yan na diyaw di Jelish
1: hi kapivos yan dong suvab na gida diyaw ano abal no
2: abasi
1: abasi nakainom ko no
2: oh
1: kilati ba ka nimuot di mangintutunda ho
2: Oh, ba.
1: Ba. May no, pamo sa paso no.
2: Kumadiaw, nipay do, ganakano.
1: Katawadan.
2: Nigano po, nga vidigi day no, ang sanday das to may mo. Kumada tambahot ko, day dosap, nigadu siya bibi, John Tati, John Namiadin, Alicia May Tim, Lonely Ingang, Narumbay Pito, Jurita Judith, Vincent Anu, sa paganakan doon, Sunday Dasko, Bitty Michael Majunto, Julia Nunong, Michelle Michael, Brenda Nande Wenshin, Vanida Tony, ang paganakan doon, Juliana Ujang, Lorencia Bakal, Nancy Tai, Rita Samuel, Stella Amandus, ang nga, bilaking nga na, eh, gisamdip, tingampay ko nung nga, no? Kaso, nakotabihan ng konsikan, natalaw ko to, bibibasan kumadiyo eh nakatahodan di Jerry
1: katahodan din ako na Bridget
2: oh
1: bye Bridget mantad papar rani ka naman kinangawda ho Zo

Ingka na nang usud sa hozo man tadi Betsy Michael Sondion ku nagupto ko jam ko tu hi mga padom si Zam minute ang suvap id pagunto ko pagoy da mo na mas mahavan telepon mamason sa pada ko bibesen ang suvap ku madi tatambaw te TikTok imi ang paydago mega na ko zadi Lester Miklin ZL ini Klaus i Gontulak i Roswell i Max Zoom kapibosyan ng suvab i Esbon Bon James nga miyampay nagidetiid TikTok sa Bavi FM itatawag i Jesse Motia Moswil kapibosyan ako nagihiva ni Alexander Dexter Lee katahodan niya zo tutamoy mo na po manuhong dagay dahil TikTok sa Bavi FM ino po imon dos kamay di mega nagidi MM Suk i Shelly i Jude Ryan Nakitaka i Paul Ahing i Steve Mario, i Gerald Robin, i Catherine Paralia, Jimmy Sol Julius, Fidelis, nagi i Jovita Toyu, agumupo, alamay, zedit the binay, ako di nga via ait, nikot li namay nga, yun o vokon, tambahot, i ait ko dati id, kusahimba na to ko dati, katawadan ninsan po, kumadya zo, ahansan na to, may makaw, miyang pay nagay, dahil TikTok sa Bavi FM. Dadi om papamusog pason mazada WhatsApp. Kapi bosi anong suvab kumadiaw Johanna Miadin. Mamason zo kapi bosi anong suvab kumadi tambahut dead sa Bavi FM. Mana pada egi som Z ka. Ako nagihivan i Lucy Labanjun, i Winnie Toto, nagi Michael Gitain, ka ano abal dia zo hansan hidas ka tamoy mo, tabi pibasan matadgo ka di Johanna Miadin. Minegansing mantada kampung kebulusuk keningau mamason kumasavi tambaw ed Sabavi FM, ako nagi hivan kumapaganakan gansing id kampung Sunsuron. Walis tambahot ko nga vi hansan do hidas ko tumoy mo ano abal to ahay to ko nauna ko somo kadi minagansing pason de da WhatsApp sumusot mantadi koyok men mantad kampung papartamunan kapibosyan nga suvab artan ako tahu kuma diaw DJ ka kapibosyan nga diaw koyok men mamason sa kumasa vivi tambahot de nombon na po hansan avasim hidas ko tumoy mo kami na kazah kuma tuhun nga videti id tambunan ka lagot-lagoton diazu teko lagot-lagoton tako do mananumpay kadi koyok men nakatimpun do mananumpay id tambunan kaya tapi na nekod vinasi tovi na pwede matadi ti WhatsApp nga i Florita Kinajil mamason kapivasyan ng suvab kumasa vivitamot id Sabavi FM pason hansan hidas ko tamoy mo katihambusa detipi ang bahutan do toko kadi